0: tolede bip radio edo to emine sinkuton
1: mwejero toe sigaho do bip radio di
2: Nchile mi boku do gaedo hihuwae bo bip radio minton do tuwe jemi de 5 uta no 5 ame nubo Ekbi san zambuyo minato entero nije sa yo jiyo to gany bine to ten romia do wada yye na drondo Aine o jifine hazatongbe na drondo bukina faso sin o ka ame don Ni ukazombo eka akbi zonli ene on diwe a jiyo minato on doi dusroton Yopo mi ton le kondu yo maswe pe ton jekbi ton me sin sonne mi do gudu waine ekizizan ekbi ton yin owe go nta ji na imblu blu to yo ko nta mi azibu na soda sinu mi wero gba sa sin apa pe di yo mi na to entro me jile ya po vi ye o me zunzun ko do nu ya do nu to ga iru to sin ta nu de ne yo i wera pa ye ton ku bo ta glo me wa da un sa zon eru ya do ni we be won sin we me to ton do ro wero to le sinu kon be do lala mu mo kun yin o mo de be de pon wo yo na le tro ru pe nu kon do igbe sin azangbe o te kada li ne onu anji o mi na le mo Le tango na doin dulu tosia. Mi bule kudo gaedo ohi ihuwei to ga imbine to ton euromia de wada yi sone mi to kudo wa ine yo mina to entro me jile yi a on lisin to omede ewe do yi o yi to o si humo bola med tinumbu e yi gambu don to to ne osin urune yi ne kanan bulu gwenbo kachicha e yi cha on lisin to kudo bine to po yi yo ganje wu bu si hu ugba fin di me on e na yi numbu da fo ton anji yo mi an kumba yi kendi wu Kwesin kanali do nu to wele o ile voy nu ke di uto ne sugbe kanasi ku blo gbembo e to wele le kanasi u no vino vi sin ya iji o de voy timbo e to yin di doctor wa ina ja ilo sin ali nu o mi se ku ine onu o mi e bi san san gbe se yan san we go e ai do sun ku ya fo ku atun kun lu po go to e yo mi atun entro me jile ni je sin tu o me don e yo ina yin dron dron do to bo me do ndu ni je sin tu o sin ne yo e ku ku ina yin de moto o duro husi husi da ine onji o fine sin filmi da benjele o kwe lukuru pato e ne nije si to hontu bo diyon e ko yin susu do bine to otoru to talibe sin ha ben dine uve mo huon e ka e kena mo da botisa bo fife na inti inti to bo novi novi sa e jiyo e da ni o ni no to a jiyo nu kundu nu na di blado apa ne on kwe do kwe nwe to kan orumi adu wada yishi e da kwa do edo bine to mito me fie a fozon nije ton do yin bine to me fi wato mo ibe san san bi tin bonu sin kan de wele tun ton do me de mo e de sin o tetin bo mi o si si wo mi ale amo le ton bo indu du to be jison indu po ne sin ye kan me Burkina Faso sin to na yi o to gan bine to mi ton ton sin juro do Senegal sun sa eme mi de to e wa za ton bi e we juno yi ne o e de nu Burkina Faso sin o vile o mi se ho ne lo nu mi sia tekpon bena yi do ton me kezizan we go e we kuru e gbe sin azambine bo ye me yi no vi mi ton buru se pe sin bi me le yo ina si hu me bu na je nu na ji si ni gbe ni gbe bu ka o to de usi so bo ale ne kon so e ja we e chu na wa yin fufu to na za ton bi e san san gbe diyan mi a to entro nu e to nu ile e we de bu wa nu ni le mathematics ne po do e ko yin tito po do le no ko da chon a wu mi ton le mo metemela yo yo ai ton era bon apa e ne on kwibo ina de u a de ko heru e ya so me huile e dine e te kwai kai se pe ina yo a lo kun do ma in se pe ton e yo e ka do ro ro ipe din be na le vo gan je u pon ro mi a so ato ru bine tu mi ton me fi a ji o mi an kun bo gan e don do pe ple ple to vi to si no ko ande ndi le si unu ne yo ro ye bo o ka ho bi e ti me ro me jele nu bo e ka ka wa ton je azan ton bi azan o kwe lu nu komi ton le me on le sepe kun ko po sa ji gbede kon o me kun de o ma ine on me iro bi ton me je wele iro an do gan bu rendi do to dan dan me ko lu le bu ran in kan so do wa na ji lo yo ye lo kun si wi do renji le nu yin bo mi kun so bo do ni wa na wa we kun si do mo o me do sepe ine on yo nu la bu yo nu ka fo fo de kle do me ji le ira yi we do azore wa ten dan dan le je yin yo me ona pon do yo nu la yo nu ha ji bo ay you home j I jeme voa dio kundu ma inewe na dikle dome jile wikuno hubi ufoto kundu ma inewe ka asitu inubuwa kheale voa ikuno nweko ya lonzo di dandali mula inu kunde jida hulu ya lonzo kuno kuno tuisi ya linumba pa iku ya kheana levo inu kunde du alonzo kuno kuno siya linumba adu kundu yoma dahu dahu le iyo line biku iyo ino hongotu butonu ume mweko inubu nu ina dufena gbede kwa ume sa choto fofo bunu ina iji ito ibe jinja inyo aduwa inyo nungunabu yon nukabe webiyo kundu yoma suipi iton ine ona duwa situ iwa wajije kudu wa kongkwa kuwa ina na uvie du kundu yoma ine on singbe mele bo ina tenko buna indi du to dandan hone on misi businu dupurukpo mitolesia wadu do sin alinu bo ebe sin azangbeyo mi atun tele Florence Kengbo ye na level injiro jiro to do ye me yin create sin wadu to le sin onuko me zuzun ya do nu me sin apaku we ye de bo TikTok e we no do yin osin san to ba che pa e je ti wa idin ye e we ye no si ku no do nu e yin ya le ko into ye utra la to gan e no to sin ta nu bo blo ku o bo do fufu we yi ka biye ti me do me jele nu bo e to gan de let ko run bine tu mi to me fi bo e ja ho do gbe do e de le wo e no do kada fi a tan po won ni u ka zon bo Patrice Talon e kun na do ho do ye wo bo ni je du o nu je na mi o ku yi ba no chi ho me me to me on me le kun ali ne o ji o bo ni ju lo e no in do to wi to nu alo je utu to me wa i to lu ko to le sin nu kan yi me wa sin wa me to ton Abubakar ba parape wa do ru wa to le sin nu kan do me jele ta gro to me wa da un le ji le no ton le su do su bi ji ye wo Majili Bidipoma, Miledo, Bang Bang Bo, in our country, Nabidi, Nomio, Milena, Sihuno, Gampa, Membo, Dudumio, Momo, Dudu, Gampa, Meloyo, Lekuno, we debu as an abidio, and Odundo, Gampa, Mehundo, Hone Levi, we to Tolena, Bijapolo, Tagrotomewa, down Boa, Abi, it is Sumajeno de Burondo, Hodoa, Gio, Cria to sing whatever, sir, Nabi, we didn't finable, to do with a ho, Jaco, hey, Kuton, Toyo, Bijapon, Sinkoin, and Sokoli, even where Tole. Do e besin a zan bebuna si kulevo ok ndo hone u nubodo tagrome san zan wain tombe duru afone yon diwe kudu e boku a jiyo ena yin o ton ton to de bo do de u bipra diyo mi yoto koto honde chikbon jen di bonu mi teru sisi we jen yon milona levo aru leton mombodo dudu edu weton usia Wero basa kriye tuton duku ino jemina no. Mina tu entero menjele isa miye lakindes. Ye o elevo injiro jiro to. Razanu konu konton iya idusun. Kwe me mide ito ne ibo. Kaho bie nuive diwe idi bon. Azo e izen wabeze jile ube yoro abidu. U fonksione iyo. Timero menjele mi kumon dunu nuive do imi we idi. Ude bupon ume. Mina tu entero le livi nabide. Ewe ho e kulebe ito. Gambe idu inhe nuto huo. Eguru vame kijin. Now the bodo de wood the chip mon yen the bo miliaru sisi wa milona le alembo liton mon bodo dudu emi kuda jinjon kudo tino kudo wa idunu bip radio mitosia

0: Radio. Il est 11h.
1: Ho rehon, numa donaje, bokaje, doto bakendeu, sitenibe ya hosuzangbe, do gaoro pome do bip radio ji.
2: Tatagbe, azan we goyin. Ayi dosun, we a fo kwa tonu kundo pogo ton e. Nikudo li e hwe numbo kudo. Wa ido nu bip radio miton. Kan honu bobo, nu jedu haleme. Sebudu nanu yemi de, do chome de, do yon gbezon li zundu, gbegle ta fi, minon blo ganri hodo po. Ewe chedu heye heye de, azak Musa, ewe kodo ay jyon jyon do monsinu kondasis doti, hokbonu si kan ome diwe minabesinu me. Obwe nou sin a yo jibo. De. De we men. De mitan e ne yi. Mitan gle mitan bwi ne yi. E eno yi fi be. Fi nou kakabo fi de. E wai ton gang pa men. Fi emi de ginye. E we bi yosun zado pro po. A fotan nou kwantan. E na yin game notona. De. E alo mi tome bole nou yin bon yo. Mi ase do yi do sroton. Kouta nou si kan ame do voje kpota. Kou en konton no je. Novi novi eme. Do yi gosin ton do pwa kome oma yin. No pwa je yiko yine sin. Lele ba lisa ye ve do si ye yo. Kon wwe do. E son wwi bo. Men yin to vito yo e son wwi be go sin be gle ta fi do voje. Nga vo sa. Vo sa si kan ame do kouton sa yo ji. E nou ka yin be. Kwa an ta yik pek pe. Ni so budu nan wye mi de le an. Sa pota sin ka ome. A yi son mo mi do, koveton an nou mi. Nou men sen de we, do te men bo dida. Men do ne yon sin le diye yo yiko yi mou moto a. E don je, sa pota sin ka ome. So do nan wye mi di nan do. Be gle ta fi. So si zay fine mi kle moun siya.
3: Ere katak beto le yo. We tanu mi nan jo do men ho do be mi nan we. E mi ni non do mi ton ton ton. Beto e mi non be men un ti. Te jiwa e non de o ma gonji jaman te te mi. Boku ji o ha e nan do a e. Boku ji o ha o nan do a e. Akulu za.

0: si nui jero tu lady Bipu Radio Edo tu emine sinkuton
1: Mwe jero tu e Sigaho do Bipu Radio di
2: Rumia de wada ido Niger sin kan medan Edi afoboya ine on di finen Do ekbe san zangbe Mwajen Burkina Faso sin O kan meyon Eme yi gambo don do Tone on lo sin nune yo Ile yi jodon ton Hode hode timbo in tinton Toro tome ye ne on sin akbakwe Tinken ble ble e a hosu do sentando bene to mi tom e fia e kuruna in o uli uli to alo e kuruna in momotor o fi debu o ne o iyo e in wabu e mando o to taligbe sin kan ome don bo in o bibe toro basila sa yo jidon mando po jendo wero gwa sa de yo minato entero menjele Florence kingo sin o hoa e drense do azan ten wigo sunzame minabi obe in li asin sunzane e hotel hone o karenu an di yo Minamo le tambuna de indudu tosia. Vode vode vode na wain gigona to. Mi blo mi dedo bonu minavlan ka eto le numi. Mi ato etero basila sin kan ome don. A tinke e a hosu do sentan. Lo e kundu na isi zantoro. Bele to mi ton me fi o e yo. E da lobo uli nundagan kilogramu neon. A fo we o jeji. E we do yi o uli uli to. Da yi neon ji o don. Ye me do pro po we. E we le vo yi o ringen to. Bon a tinke en gule gule e neon. Si zantan po do si zantan po sin. O dali. Fi e huo longo sin. Fi e nan besin teme teme le e yo. E la anti wwa yi weru. Don so teni baby to go to why ne yo ewe e o to poron lesin o godun e do basila sin o to pon la vie me fine ne yo e te le o yi si wudo ndo ba bo si wi je a tinken mo le jiro we de gbe bodo yin o mele wuri to bodo a tinken o lo pobonu e yin a tinken ne e donu mi e mi de le yi me e me bo e wuri de jibe yi me wi le yo juno we de le o yi o yi to bo e do yin ye he to do ye no glome do we ti ona so kule o we do tele do we ton we bonu fi e ran be sin e le no sagbon yo ina iti ti meto liyen gbe liyen gbe azan ten we go sun za me mi na bi o be yin li asun ton ne yo e ne o ina si ku kan ho bi o Florence o Kingbo e ye o mi a to entero me jele TikTok we wa ye no isin za to bon di jule no du do we nu e ne onu do a che pa e je te tin bo de fo adoro ganji hawe u o e ne o don tribu don bo je ni ta glu meton e we zo gbe ganji a o me ro sin wa me to ton do mo do no ton we do bo mi lo do yin o si se to e me hwe do to le na gbe je do nu bo je we a lo nu fu po won e yin aji o e ne o me yin ja ko san so a to le yi de we ra yin gbe je gbe je opo ido e di pon to e gbe san san gbe do nu kun be na wa yo ji o e fi ne wa to a wo zo pe gbo sta ho ton se se da zan te we go sun zan me na bi o mi de ton Yebe yazo me vipo ijiba la vobo we makpono we la gbome kanru file yo. Awa jijebe we ide leo yede. Ani ukaso anjiyo moto dede ewe si hube. Buwa so na yede le. Pa yi nabe azo me dindo boje kle un sin gudu ne yo. E nanje moto ne on zan jibe ambe isan gonde yo. Jiwe a gonde vu ijibo le yon kumo ikbendo. A ile jida ibo inon biyo moto ne omen gbon gogo yo. Ina leje le ton modu ji. Liyengbe liyengbe yo maris ocho maku hewe ingambu don dofu nabu sin gonu on sin. New York, let you be near a double mina, Dotosia.
3: When you were even in town, even when you get me taller, or me do be do, I was on the toy. When me more, I knew February Santa. No, I was on board when you turned the lemon, Sina, Waku, I took credit and don't know more idea. Sina Gusana Lim, a question female, who want to be while you're recording, and if you can, I'll tell you in a two legging, and I guarantee security. So, you get the white here, you can't be as well. The present pretty jail. The polynomial, you know, was off, wouldn't be slayer, don't be slayer.
2: Beji zonli, bo to gambe ne to otan ro miya de wada yi. E ro zunzun e sin son e mi do gudu wa yi de. E nije sin to o yi jounantan ro ebe san zangbo e mojien Burkina Faso sin o gale lo yi jounantan. Nije san yi o ji o mede mou mon e ti imbo ti imbe do ebe san zangbo e sin kon inte jeme ton bo inti ton sin meto wa yi o. Anto bo e nije ton bo su do mi sin huya ton di e sin bolo met don. Do to talibe imbe ne to otan e yi o. E nan do ho, bo azan foton bula men an gano kle ngo yi soro te yo ina do gbe hodo do ton po do ndo bi ba le ton po bo so pre yi me to gan do kro po wi le be na do yin ogbe ta si to hun era hun agbo era gwa ji yo ina yin tun tun to ro we ton ni je sin to gan ye na wa bi le to mi ton me fi la za han han me on e nu bo e le vo to bo si gbe ta ton lo ayo ji do ni je sin ha me don ne kan blo gbe bo blagba do bo awuru me tin tin sa zo wa to e ko do bo mi ton le nu gbo e te me te me bo nu ijuro yi wa le yo ina no po na lo me di bo duri ji na do tin tin to e to nu gba li ne lo nu mo ja question kanali do nu ni je sin to opo do be ne to opo no vi no vi sai ji mi na le ko wa ai ne on ji yo e do no vi no vi ton lo ai ne on ji bo mi do yi si se to cho bo to gan e be ne to ton e wa go si ni je sa yo ji wa dron do e ni o Burkina Faso sin ai ne on ji o don bo ri be jon ye ne on do po sin o ye kan me we ne on do ni no to ro egbe sin azangbe bo mi lo do yi si se tonu do propo mi ton le bo sin kan e ton sin Burkina Faso ton e me yo so mi na ro le ton mo ru do o fun gbe me we sia go sin a pa e ne o pe bo ti me mi do me jele e me ino vi mi ton bo ro kun re ma so pe ton sin ozun kan we yo e do amo bo nu ira do fe na gbede pon a kun re ma te gbe ju e bo me de bu e do e yo e na go ma gwe wa hozo da ho je yan e kan mo ro mi lo yan nu ran bo yan nu ha bo gbe to wa ko de gbe enu e yi do fi ne je ye ga na ran me wa ko yo gbe sin kan gan me e ton sin ko yo gbe mo je na sa nlo nu sa tende we yan e ko azo wa ro fi ne ho ho mo je za to wa na yin moto kun to wa na yin bunu arukun de ma so pe itan e ne on aso mo bo wa ino ya de su jo bo e no kan ele agbedo kun de ma e ne on do ton sin gudo e ra yin ton be na e ha gaji o o yanik ku akan e wa si hutun ho e ne o me bo mi lo mi do yin o si se tonu do propo mi ton le bo gan te we we le ko ton mi na to en tro gan che ju do propo o gban tonu kun we e we ko ro ta ton bo junior do ka e we no mo sinu kan don bo yin ton bo mi do se gbe chero pe mi ton le gbe jido njuro abe mi dogbe bo na jaja mi ton ni doro zayu e bo eso